don't could nyana sympathy. We may a jam a yepan, then kuala. And I am a junk man, ya balangu kakayara kanyan. Maybe a junk man, ya balangu kakayara kanyan, get up yepul. I'll let a yepul be able to get up from the cap of fear. Nena sympathy, ka junk man, ya, nena sympathy, ka willing ya coin milk and yepul. Ma melu leru in willing joy. So nge kapu fiar. Ule ringi nyawi. Utebanto alichone. Ule ringi nyawi na simbati ya junk man jeba. Ma nge kapu fiar. Utebanto chue. Menge kapu chiba nyambi kimeki. Nguwasi nja kapu chinguwasi nga jentingi. Nguwasi nga jentingi. Akariya sija mochiko mnyana simbati junk mababu nyano. Ma pabinyano paprola. Nkaprom, waso kapichint. Uchim tijeri nyan. Mdiabatu nyan di waso. Binyano rom, binyano dikapurir pijankma. Dikapurir prola. Paramem tijeri nyan di waso. Amniral pijampu se nyana matanun. Kariga jampusa katu na simbati di na jankuma binyano. Kariga fiara katu binyano di ka purir purola. Giekrant kongu mutaiti undo binyano. Nyana simbati mkapu fiara. Anyana fiari ne na simbati ka jankuma binyano. Ula jonka nama nano na simbati ka jankuma binyano. Duto ka tukoru chaikai. Di ka tukoru na pene. Di ka tukoru na ngita. Aka wak tina simbati. Aka ambi nyaman kabi ba lurmak. Achibi nyambi mebi nyan mfiar. Utabanto albi nyambi mebi ina simbati kapuri pi jankumu. Chumbi nyambi mebi balabindu kakanyan. Tenenu wasu. Nkapu kau jempusa di wasu. Nkapu jintanu wasu. Auriyabu katijari nyaman dalar. Wasu topu. Katu binyano riti ba jankuma. Maana simbati ha jankuma ba binyano. Maka tijari nyandi uwasu. Karika jampusa katu binyambi mehu na simbati jankuma ba binyano. Te uba makomu tondi karola. Karola uleri me mjampusa nyana mtanu. Akawi yesu joma uchimles ne mtijari nyandi uwasu. Niran pi jampu sa chintu. Binyano jankma. Ma deka purir prola. Te uleri mem jampu sa ba chintu. Dena sinu nan chiribati. Simbati ni jampu sobot. Uleri mena simbati jampu so. Binyano. Bimebung nako jank a jank mawabulu, then komu tong karola. Komu tong karom, komu tong karola by tingi. Komu tong karola. Dulibri John, take a tarak tajanic back, tipping tajanic quad, put it tapering tajanic back. Ajoma, mauchim yepu colon, take a timidi. Mandoru komu tong. Pa asinji pipiba no foul tearbook. Ochimi yepin konche bakichi. Tika timji mandoko mto. So ti binyan kak. Binyan. Gijama ochimi nyam kaprom. Asimba tiye jank mababinyanu. Balamdu kakajaki yepolo. Majama rom nyanan. Yepana simbati. Dini jankumo. Tasan. Kuin. Kongkonga ni pluma. Pahanti so. Tibi inki pibon. Holi mdi piba ne uleri ingi nyawi. Ingi kaprom. Ingi kapu fiar. Ingi kapu fiar. Ajugo. Utebata uleri ingi nyawi. Ingi kapu chiba nyambi kibengi.